0: Ang gugo net mayo sa amin.
1: Wala sa si mayo mo.
0: Alex, sa patus ko dali sot fa jemal. Pat si problem mayo sa bo mwen veni nan londri al kompat si fam pam bagalo be. A biti mwen a show. Idiot, amen. An al pala vel mwen biti. Tet mwen show nan.